ni iniksamik amyak kuminga. Nuna nakak pa ukiok tak tumi, nuna mi kwayang itumi. Iklumit pangani titirak si mama ituin miyutaw na lang tuta. Naging ngami, kinawi. Nani man nunak diyon, naugday man nunak diyon. Kaksak po nga bisin yung manipituin na umangata. Uwini katihingit yung inutuin na umangata. Ilong ni manigod akapin. Silak yung manigod akapin.